Amuliza waito murungi nyikiri za anti nyongere mkujukie Iu walio kuoi nebiku talibani zebiku rumbaga nyebiku tuwaraga nyankastani Manyanyowe amaka galemere ufumbo buangire nyawura senti tinzi sanga wu stani zikundumba Ibi ntubiange ntambuza business tinduga na ambere endi Busao nchuka chuke ba akasente nkafuna baitu tinkura akurana Kwa tenamba yesimu enu, obaze na Nabitu Muhairwe. Nabitu Muhairwe kusangwa foti kani na kusabira noterera. Na abwekyo, iwa lioko sobra kuba notera simu enu, obaze hamu na Nabitu Muhairwe. Sobole kuba na kukora u umuliriza waito murungi, wakagadikiwa ali komintero erio. Aha, Nabitu Muhairwe, oja kumuterera haziro musanju emu. Kinana na ibiri, kienda na munana, makumi ana. Ziro musanju emu, kinana na ibiri, kienda na munana, makumi ana. Jakuba nubaza na umukurogo akusabire kando terere na bitu muhairu mse jogo akatumu wa ruhanga kande biya kura biyo biya magiru na wekyo muhikiri asimwe gyo ya ziro musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana Jakuba nubaza na umukurogo

Omuhereza rubugo wa Nyamondo webale kubule ya radio. Omuhereza katusabo wa Imara webale kubule ya KKCR FM. Nkugabire nyakugamba na bitu muhairwe, na bitu muhairwe ali 40, na bitu muhairwe akusangwa 40 kandi na asabira abantu ni baterera. Na habwekyo yuo kwende sara ya na bitu muhairwe ogaruke mu mbera. Oine bizibe bikutalibaniza oyahura sente toisangaho bizinesi yawo kukora esente zikwija bitu tomanyire kikuzituara na iyo kwenda kufoka muntu nkabandi obomezi bugaruke munteko na iyo ufune akasente nkabandi bitu biremere kandi nokora na bitu muhairwe akusabira kandi noterera ampulirize ebizibe byakaine ebyokurolebe ebyo ine biona kusobora kusabira bikaterera iwe muterere hanamba yesi mwenu. Tira hanamba yesimu enu, obaze na nabitu muhairwe. Enamba yesimu eri 0 musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. 0 musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Uja kuba nubazana na bitu muhairwe 0 musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana.

0: Bo msanja wena nyine kata hoibo ichumuli omusonda genda yo nayo bali kuhe bai 0 msanju 8 2 nkaga na mkaga kinana kinana na muenda 0 msanju 0 ina nkaga na mkaga kinana kinana na muenda kire ndwara mugenzi wange.
1: Okay, omuliza waitu wa Kagadi Kibale Community Radio kienda nemu katonze musanju fama radio yenkurakurana amaka hamune byarum studio ndi Kibuka Benson Kandi kirikya mukage kirungi ukimanyira obwire nkabu ntumantenye na program yetu Kurugamba Joint Hub Research and Clinic Kandi hankubaliza Dr. Yunus Ismail director wa Joint Hub amaziko bana ikara mu studio zaitu za KKCR. Inyo ayetagira ba Joint Hub hanukagade mutawuni basange mukikubo kya Stand Beach Banko yeyongere kuli opposite ne kanisa ya Pastor Deo Mwesige ya Kagadi Christian Fellowship Church eifwa onekia pa kiabu kironi kiegambira aba Joint Hub kandi kiro kyanyenkya Dr. Yunus Ismail aja kusiwaho na janjaba abantu endwelezi kwa ukana na kosembazi yaitu ye Kenya Africa esenge jiwemu embazi etaine kahoiga kona. So utasisa wile Yunus tulamukieho
2: neyanza nyo presenter abuli za balunji ngabuli jo tusokano kubala msani ichi na msani chilunji enyo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu baganda bafabisa idi endalambala musiza mwebale kubera nga muwiza radio ateno kufayo kumanyati wabulamu chivacha bay nze Yunus Ismail director kuva mu Joint Hub Research Clinic nga tuli wano Kagadi tuli opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesige era nga lunaku lwa Sunday nze kenyini nsibawo nga mbatusako kobuweleza then tila nyo kubagamba nti buli lunaku olwe Monday
1: kya balaza
2: simisinga mabale ku muzikiti wetugenda okubera nga atenda nga tusangibwa mpozi lunaku lwa kubiri sija kubana kuzo mwezi 12 abantu bechangwali ndi namwe ku muzikiti era nga njagala okubategeeza nti mugezaako okubera nga mukeera nga wiki erije twali mu kweyo na kati mugezeko okubera nga mukeera anabagamba nti awo mutuka ku muzikiti funawo wa neighbor waliwo obutebe ojja kubanga okulaba ku muzikiti kwenyini nyini twerango tuddawo ogezeko okubanga oninda mulimu abamu abagamba nti kakati ate wenatuka ku muzikiti ngenda kukola ntya feti tuba na busosoze nti atoze kubakubuza atoze kukola kyate nodda wetuka wo
1: funakatebe ikara kuli
2: funakatebe ninda mashallah njja kubanga ndina mwe olunaku lujja kubalwa kubiri nga bulijjo tujja tubagamba nti tuyina amalwaliro mangi nabagamba nti Masaka tuli mu Nyendo tuli awo tuliranye St. Leo's Junior Academy era ng'olinnya bo ampusaawe Mas mu Nyendo ogenda okubeera ng'otusanga mwa batambuze abali e Kampala ledi eno e Kampala abantu babeera ku online
1: ego nga online tuikayo hoyo
2: nga bajuulira nokyo nabagamba nti ndika leero ku Mawanda Road tuli opposite Aloysius Complex ogenda okubeera nti nga otusanga awo nolwekyo mwe abantu abali side zeeyo ojja tusanga awo mbagambye tuli opposite Aloysius Complex ojja okubeera nga otusanga ne mbagamba nti ejjinja abantu beidinda tuli ku Rubus Road awo ejjinja otusanga era ojja kusangako ekyapa kinene nnyo kituko Joint Hub Research Clinic by Dr. Yunus Ismail. Deni nembagamba nti embala tuli ku cash gwekkirira ng'ogenda kuntunga Molod ojja kubeera nga ate naawe otufuna bulungi nnyo saidi zeeyo naye ng'olunaku lwa nkya tugenda kusiba wano e Kagadi opposite Fellowship Church eya Pastor Deo Mwesige we tugenda okubeera nga tusiiba era nga tubatuusako koko obuweereza bantu bangi balyetaagisa okumanya mu Joint Hub Research Clinic tukola ki okimanya ebiseera ebisinga nti radio abapya abajyegattako
1: abakubanza kukuliza omulundi gw'okubanza
2: baba bangi
1: ego
2: kubosa olugero lina gamba nti musawo Yunus Ismail emyaka gy'omaze 15 mu Kagadi mbadde sikuwulirangako
1: nibonya banza kuwulira
2: ninga njalo batekeza bulungi abampuliriza nti mu Joint Hub Research Clinic tukozesa eddagala lye tukola mu bikoola bibajjo wamu ne mirandira.
1: Ego.
2: Nenge dagala liya fediba lirongo semu.
1: Elisenge izero elitainde kizibu.
2: Ya. Yeah. Techidi ingabo ono gende ndaiga nti wawulidoko omuntu nti ajanja wa diabetes. Ntoja genda ndaiga abeko vya anonya nonye.
1: Hakunogere vikora kora anonya.
2: Nti akuonywe. Edagala fediba lianja ulu. Yesongala chituba gamba. Ntipobo jemu joint table search clinic. Teka yomu timo gulowoza nti ogenda kuona.
1: Ego. Obeno kuikiriza.
2: Aya. Bulichumucho nabu utaba na kukiriza. Teri chisobola kupira nga chukutambulira. Binebinte abisinga, biba kukiriza mumutima guo. Ntingenzo wainu sisi maili, ngenze kuona. Ntila nyo kubaga amanti omuntu ya najyo wange mbu ngenda gezako.
1: Kangende ndore.
2: Tila nyo kubaga amanti gwetota wana.
1: Hata gada kusiso bwi.
2: Oleka kusiso bwi le noti ati ngenda kugezao. Ndore. No. Oreso nga tuena cho ugenda kubera nti ofuna bogama nti ugenda kujamwa inusu ismaili kugeza ako
1: kugezesa
2: ngabwe nabagama nti fetu line dagaleri yamba abakadde
1: abakuzire miyaka abantu bona abakazi n'abasaidi
2: olina gama nti atenze yunusu nyine kintu kinsimbye wano olina gama nti ate musawo bwengenda mutoyi mpulira mbabu ukirirwa olina gamba nti ate kati si kya agenda yo mtu akuzira
1: miaka
2: bilemere olina gamba nti ate musawo nina ekintu ekinkwata mu lubuto kikuduma
1: omugongo amagufa kunsasa gono mubiri
2: amagufa gastwekere abala batani shudropinga kitwita skin cardiovascular disease nga skin yo nanfu olususurufu olina gamba nti anyewe mazira na bwebi obwire bwingi.
1: Ni kwenye kara anti.
2: Nenga njabitu kezo mwenye ampuliza. Nti bubeda ngo badoli mumbera bwetyo. Kyo kite geza nti oboi ino kumanya anti treatment jogendo kole genda kumala bangachi. So si kugamba nti ngeze mu joint table search kiniki. Kangende daki kumuru na kurumu.
1: Nyenkyambe nkizire.
2: Tichi kusoboka. Nona cho. Abantaba ine chizubu cha ania. Olina gamba. Nina ania mazile na yobu hile miyake satu
1: miyake na ni kwenye karanti miyake tanu
2: ania entule zimbire mulimu waba inachituita ambriko ania wansuwe kundi natandi kukubira nga atichi zimba wasibiru omusipi nga ania zimba lanagamba nina aitas ania waguru wa mkundi yao. Na dale yetero kukwata nyokwata abachala. Kantunga kazi imbi.
1: Ego.
2: Waguru wa rubuto. Wagendo ukulie mmele ngechi. Ntuchikolachi. Ngache waga. Kakati. Nti ani yezo kastobe rangu badozi ufunye. Zili nengirije zinafuya muo mbirigu. Gendo kwesa angolinga ticha inamanyi
1: mbirigu. Mbirigu huira amanyi.
2: Abalo gendo kwesa nganga bwachifuna eiza tacha sula kubira nti akole emirimo je.
1: Buli bwa kulenga kukora kuina makora kini kimusimba.
2: Ni kimusimba. Kakati nti embere yegende mubira mu mpaka okumubiri go kubira ngukera chi ngane guche kampola mpola.
1: Ni guwa manyi.
2: So tugamba nti jangu mu joint table research clinic. Ogenda kubira ngofuna treatment gendo kubira nti kuyamba ebyo nabisolo kubanga bikola chi nga biterera. So enamba ye simu jogendo kubera ngo itako okunfuna mu bitundu byonna byemba nkugambi elizilo 782
1: 0782
2: nkaga na mukaga 80
1: kinana
2: 89
1: kinana na mwenda
2: 0782 66 80 89 kutere vugenda kubanga ogera nange Yunusis Maili so gera kumacha ojewano ekagadi Opposite Fellowship Church, ya Pastor Dewa Mwesije, ogenda kupira ngo nsanga, ofuno bujanjabi. Olunakuru wa mande.
1: Kia baraza.
2: Mwena bavebulola, pachwa, abasai, lugashari, abasoboro kweyambisawo, rwembuba, chigoma, nyabutanzi, kibakuli, kabamba, kirianga, kinyakairu. Mwena, abavasaidi za wema, chikumi.
1: Mkichanga.
2: Mwena muje, mabale kumuzikiti, atasobode kujaru na kuruwa ancha. Kianguru na kuruwa balaza, kumande, kumuzikiti, basha aloge na kupira ngonfuna vile onje nyo, osolo kupira nti ofuna vijanjabi. Nemba gamba unakuruwa kubiri.
1: Kia kabiri.
2: Kianguali tuli kumuzikiti. knowledge abava cha Lusesa abava waluwe jibaita Bugoma.
1: Bugoma.
2: Eh.
1: Cha Lusesa.
2: Eh.
1: Mm.
2: Abava Wera Gaza.
1: Eh.
2: Abava Butole.
1: Mm.
2: Mwena saidi zonezi liranye wao. Ngena kupira changu wale kumuzikiti. Ujakubaru nakuruwa kubiri. Ababa gama nti unakuruwa kuna no. Ngena kupira uru nakuruwa kubiri.
1: Kia kabiri.
2: Norwecho mwemukeroro kubiri. Nakuzomezi jakuba kuminabiri. Masha Allah. Ngena kubandi na mwao. Ichangu wale kumuzikiti. Bintu bengi tubijia njaba. Tuwa gambi ya mantawa ina ichizu cha ania. Ania tuzijia njaba na utilira.
1: Mm. Ania zebika biyona.
2: Ya. Tientula zazi imba. Bantu haba ino kubira nti wichinte chuchukule meseza maka.
1: Mm.
2: Bantu banji vale miedua maka gabwe. Nenga mkule maka. Kwe kubira nti bafu nebirwa delwa debita tegerekeka. Nenga kati ya birwa debe nebibira nga vikulachi. Bikule meso kubira nti ufuna manji gobutonde. Obanga vikumala mwa mani. Kati ebisere ebimu ugendo kwesa nga bantu haba singa muno nyamanji gobutonde. Nenge chuviri deke chizibu. Kwe kubira nti oine chizibu cha ania.
1: Hani ya kale magi janja we kakira.
2: Gwe janja ba ani.
1: Amani geret.
2: Mani geja kubagaja. Gebobo inechizubu cha ani ya chi janja we. Ogena kulaba nga amani. Olina bulunja amani go. Orenso nga ntichi ani yobado kula chi.
1: Ekizubu kirugireo.
2: Kirugireo. Deni. Deni tu janja we ndo dizinezo kuzibikira.
1: Kuigaliru.
2: Ndo dizu tuzo ogena konyo. Bantubanji bafunye chizubu echo. Bafunye challenge yo. Prostate glanding irwadi. Nenge bisere bisinga babi jamu infection zizi ni za UTI. Musaji agendo kufuka, nengo mkufuka, alabu ulu zoro uwe ruiru.
1: Uwe kuasire.
2: Uwe kuasire. Katimukulabu ulu zoro uwe kuasire. Chipa chite geza anti, infection neyo wajifuna, netuka mutachali stage. Atebo wajifuna, ekuweno na, inenge jeno na mwaka wago uko. Inawe ingerijie kono na mu obusenge wa system buyu lega nogendo kwesa ngangu obusenge sengo obukola chi
1: busisikaire
2: katichiwa chitegeza nti infection ya yege solo kono nensigo ngatizi chasenge jabulunji katinsigo wati chasenge jabulunji ye mtu kogendo kwesa ngangu afuko musone musolo guafuka guwa yellow nyo
1: nigunuka
2: ye mtu kogendo kwesa ngangu amyuka maso
1: maiso gamio ke.
2: Eh. Ye mtu gogendo kwesanga atandiko kuberanga zimba zimba amaguru. Okuchikenge.
1: Eh.
2: Kati mukuberanga zimba zimba amaguru. Cho chitegeza anti system elita nsokuberanga ekola chi?
1: Ensigo tizikora kuno kusengeja.
2: Kusengeja.
1: Kasasiro.
2: Kasasiro. Atandiko kuberanga afuna chituta prostate gland azibikira.
1: Enkaji
2: tevayo bulungi. Sometimes oja kwesanga nga nensekeze nyini zansokuberanga zifuna ekizibu. Katiansake zilimu kufuna ichizibu. Ogendo kwesa anganga atuke ichisera. Na virango mbwafuko musulo. Gumu ocha muli. Mwilesula tiyo bumu kaseke muli. Kakati. Nti system weyo weyo oneka. Echigendo kubeda nga chivamu. Nga amani itacha alina.
1: So ine kujanja baby vione viruweye. Amani gerete.
2: Wade tuko lede kena li amani gekisajja. Nogendo kwesa nga tuina lubalula. Tuina
1: Ainani stop.
2: Ainani stop.
1: Kakawazi
2: no kavira kabavu kava sigazi.
1: Ka Ainani stop.
2: Stela nyo kabavu basajja bakuzemu yaka. Abasajja yaswaye na bakolela cho tuite chumuli yo munsonda.
1: Abasajja abakurukuru e chumuli yo munsonda abasigazi Ainani stop.
2: Ainani stop. Omanyaba abasigazi. Ogendo kwesa nga musigazi nga bambi. O ino kumuwa treatment yeyo.
1: Egg.
2: Luwachi. Nti abachala baba gaya nyo.
1: Aba sigazi.
2: Aba ya kafuna mchala we.
1: Amazena
2: ye miezi mkaga nengwa mchala laba nti yao tamalako.
1: Tamkumarao. Taine waka.
2: Agenze dakika satu. Ulina gama nyanyo. Dakika itano. Dakika itano vadoko laji.
1: Chiba kihweiri.
2: Chiba kihweiri. Kakati bambi. Omkazi ya sigalako laji.
1: Msigire mkisaye.
2: Kati omkazi wabanga siga dacha ayenda chwe kumanyisa mulio genda kubera nti omletele chizibu chwe kubera nti ensekeze zikona
1: nafune chizibu
2: kati mkufune chizibu fetu ino kugama nti chizibu ino kuchijawo kuchijawo tutia kwe kubera ntukuwe dagele genda bali kulongosa system we
1: likusenge ijali hemu ebirwaire kasasiro yona
2: kachicha yona erugemu. Omusajja kastoli labango kedde kumacho gendo kufuka. Niye nga toyimiride kumala dakika 3.
1: Kizibu kiro.
2: Kizibu kiro.
1: Mm.
2: Era bwo ogenda ogenda kubera nti uvumbera. Okimanyi nti omusajja osobola kwetestinga enfuka gy'oba ofukamu.
1: No gamba.
2: Yee, no gamba.
1: Hale kizibu hano.
2: Oba osesenkali naye ng'enkali bw'ogifuka.
1: Mm.
2: Tosobola kugenda distance.
1: Egg.
2: Mwana yagamba mbu okukirinkya.
1: Okukirinkya kule.
2: Kakati kyokitegeeza
1: nti. Kekangye kugwa bugwame kutonyawo.
2: Kati ongambo kyo nti osobola okufuna amaanyi g'ekisajja.
1: Togafuna.
2: Tosobola. Tereza system weteriri.
1: Mm.
2: Omukula. Bambu omukuita mutya. Bino josanga nga bagamba nti omukula guzibikire. Kakati. Bukuba tukya sotola mazi.
1: Omukula guigalire.
2: Guigalire.
1: Mulimu ebisabu.
2: Mulimu ebintu bino. Kachasulo yona aliomo.
1: Ego.
2: Olalwachi bagamba nti hatu gani tugule omukula ogu.
1: Amaizi gagende.
2: Amaizi gakolechi.
1: Garabeo.
2: Garabemu. Mm. Kate susu bata cha sobala tasobala kuja.
1: Mm.
2: Na wumusia tusawa kubangu ufuna amanyi gie kisaji.
1: Ego.
2: Atechi dala. Mki ufuna chituita lo spam account.
1: Mm.
2: Spam zizi lizi bata kulaji.
1: Zikee homuhendi.
2: Zikee ya.
1: Mm.
2: Ero gendo kwesa ngomusaji angafuruma ampeu.
1: Ego.
2: Tacha sobala kubira angafuruma chi. Nga spam zizi chaja. Nga ampeu. Kakati nti system moyo bweberange badde yononese muganda nga ogenda kwesanga nga bingi nye bitawana ogenda kulaba ngo lumizi bwo mugongo
1: obwire bwona
2: joint zigenda kubanga zikuluma amanyi mu mbiri ogenda kuba tochagalina kuba waliwo kiri ekikusiba mu mbiri gwo tegukyakola ki tegukyatambula ebyonna abobo ine kitu kya prostate tochasula kubera nti ofuka okuze mu myaka mugongo gukuluma oli musajja mukuru nayo musajja bambi oyagala okubera nga nawo ufune engeri gy'okwatako myaka wadde giba gigenze naye nga oyagala okukola ki
1: mulimu kyagwenda kapiro okenda kasamba
2: kapiro kyakendo kasamba mashala kera kumacha jangu mu joint ya research kiniki ongamye tinus ismail ndi bubi sitambuza mulimu bulungi njagala kufuna kumanyi ga kisajja obutonde bwange bwakendeera jankuwe kagundi kano tuine tegalino magejjo tubane munanula erikwongeza
1: kusonda
2: chumuli omunsonda tuine tegali tukuwa nobera active
1: noba active nkaseno
2: ngabola ba aseno bweri kati kyavumbera erogena
1: mutimbe kutera nibwo
2: ogenda okulaba omupira ngomanya nti isima tudde wali naye agenze okulaba wini yaki
1: ya Arsenal
2: kakati nawe njagala omanye nti omukyala bwabaze
1: botayire mu kisaniro giye kuteba
2: ogenzere kuteba so mashallah kera kumacha ojoani kagadi opposite fellowship church ogenda okubera nti onsanga eranga ngamba nti simu yange ya beyo okubera ngo ojiwandika nonkubirako Bwoba jolio na. Eri 0782.
1: 0782.
2: Mukaga.
1: Mukaga na mukaga.
2: 80.
1: Kinana.
2: 89.
1: Kinana na mwenda.
2: 0782. 6680. Then 89. 0782. 6680. Deni 89. Kwa uja kubango kila nange, Yunus Ismail. Jangu ofune ujanjabi. Jangu ofune. Bulichumucho na.
1: Obomezi obuhiaka.
2: Obomezi obupia. Bugarukewo. Muntu nti wadolu mizibu wa maguru. Jonti zikuluma. Wana chitwitan flighters. Budebo nabona maguru gazimba. Gavude kukubela nti omusensaga mateko lachi.
1: Tekulibata.
2: Nenga chile secho kukubela nti wafune chizibu cha pleasure. Nti mukufuna ekintu kya pressure ne bakuwa dagala ne bakuwa tabs ne bakuwa ki obera otuya obera
1: okola
2: ki obona okuikala mu buzibu mashallah kera kumacha oje ongame nti awo musawo yinu sis mali njagala treatment esolo kubera nti emponya buli kimu kyo nachi so banga
1: chikola omusayi guru batembi chweka byona byo mubi
2: ebigere bigarukewo norwecho sokera kumacha oje wanoika gadi mashallah solo kubera nti ofuna obujanjabi Buli kimu kyonna kisobola okubanga kitera bulungi nnyo. Simu eri 0782.
1: 0782.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: 80.
1: Kinana.
2: 89.
1: Kinana na mwenda.
2: 0782. 6680. Then 89. Mbagambi omubazi ogwa pressure.
1: Omubazi gwa pressure.
2: Nguina. Gwekera kumacho jongame timusawinu sinisi mairi. Njaya dagala liya pressure. Pressure mazire obu ire.
1: Ego.
2: Saka matecha dibata. Banabaga ama manyatena kubwa stroke osaidi emu ya sanya lala.
1: Omukono tigukuhulira okuguru
2: okuguru na gamba ntatebi jere byange munange tebi chakola ulina gamba tate system yona ate munange fire ya kafaira ulina gamba ate kino kindi kindi kubi yokera nyinchakala oje mu joint table research clinic otugambe tuina kizubwe kitinebwe kiti mashallah tujja kuwedagala bichimuchonna kitele bulungi nnyo sabantu abasanyalala abantu abaina kituita estro process ebigere nga birimu omuliro mungi ebigere byo joint zikuluma ebigere birina ekizibu kyamaanyi kera kumacha oje wano osobole okubeera ng'ofuna obujjanjabi namba y'essimu eri 0782 8086 89 Yunuso Ismail ya kakati Daniel Kirala abatuliza abalungi nti abantu be Kyangwali ngenda kuva usazi ja kuba 10 nemu senyine unakulija kuba lwa kubiri
1: ego
2: nakusomeza 12 ngenda kuva usaa 10 nemu Mwere chomba saba mgezeko kubira nga mukera.
1: Abantu ba Kyangwali, Bukinda, Kiarusesa,
2: Wera Gaza,
1: Mkichanga.
2: Mkichanga, mwena. Mashallah, mgezeko kubira nga mukolachi, nga mukera. Olunaku, uruja kubalu wakumeka.
1: Kiakabiri.
2: Kubiri, na kuzomwezi 12, uruja kubalu Kyangwali kumuziki. Tia wenyini. Deni, unaku lwa balaza, magayo unaku uruja kubalu wa mande, uruja kubira mabale kumuzikiti. So unakulu wa mande mabale kumuzikiti wetugenda kubanga tusiba awo wemujjo kuberanga mutusanga so mugezeko kuberana mwenanga mukera benji tubijanjaba
1: ndo ile zingi ezo kujanjaba
2: ya abantu abaide kizibu kya ulcers olinga gamba ntine ne kizibu kya peptic ulcers ne kizibu kya gastric ulcers ne kizibu kyo kubera nti ate bulirwe mberawo mfune kizibu kyokubeera nti ndina omuliro mu lubuto munda ala nagamba nti atenze mbeera nebajjagala
1: kulira ekyata
2: abalala nagamba nti atenze buli wembeera awo nendi emmere emmere empulira njagala kugisesema mpulira nga mukameeme enjokya kiba kitegeeza nti olina kye tuyita gastric ulcers gastric ulcers ze zikutera okubeera nti okolaki na ofune ekizibu kyokubeera ng'okolaki webajjagala abalala nti asesema asesema musaayi abalala nabeera nti akolola naye nga mukololakololo tekavaayo oba kye tuyita bronchitis abalala nagamba nti atenze munnange nfuna ekizibu kyokubeera nti buli lwe ngenda okulya oba ebitakuli nfuna ekyata
1: alimu abandi ya rusazi zikabaiha mmere nk'ebitakuli osanga bitooke etakubya emmere zindi zikalema
2: abandi amatooke bakagarukawo
1: ego
2: nebintu ebirala bingi nnyo so tujjanjaba stomaka ulcers nti ate obutolobera lukuluma balukunyola olwa ulcers tujjanjaba kye tuyita peptic ulcers naddala abo abantu abagamba nti nze nfuluma naye nga nfuluma nsagama omulala nagamba nti ate nze mugenda okufuluma nfuluma naye nfuluma obubi nga bulimu omusaayi
1: abandi lwoya
2: olwoya abalala nagenda okufuluma nfuluma obuntu bulinga bukiringi bwa mbuzi ate n'ebirala bintu bingi nnyo nekinja kutegeeza omunja mpuliriza gwekeera ku makya ojje mashallah wanekagadi opposite fellowship church eya pastor Deo Mwesigye ogenda okubeera nga otusanga olunaku olw'enkya olw'essande buli lwa sande nze kennyini nsiibawo
1: niwo yeebeera
2: nga mbajjanjaba deni olunaku lwa bbalaza nze kennyini emabaale ku muzikiti mbeerawo olunaku luba lwa tugenda kuba lwakubiri abantu b'Ekyangwali mugenda kundabawo ku
1: muzikiti
2: mashallah musobola kubanga mufuna obujjanjabi naye nga mbagambye ti ennamba y'essimu eri 0782 8086 89 89 0782 6680 89 walidi 0704
1: Airtel
2: 0704 04 Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: Munana zero.
1: Kinana.
2: Munana mwenda.
1: Kinana na mwenda.
2: Zero musanvu zero nya. Nkaga mukaga. Munana zero. Deni munana mwenda. Kuterevu ogenda kubera ngo yogera nange Yunusu Ismail. Sokera kumacha. Mashallah. Oje wano ekagadi. Opposite Fellowship Church. Ya Pastor Deo Mwesije. Ogenda kubera ngo otufuna bulungi nyo. Bagambi edwadde nyingi tuzijanja. Tujanjaba typhoid.
1: Typhoid.
2: Musujo kugwa typhoid. Tugujanjaba. Ogo mbienda. Tujanjaba ntawende chizu cha Brusela.
1: Suja kwebisolo.
2: Suja kwebisolo. Noguwa matai Dodoma. Tugujanjaba. Abantu abalina ekizibu ky'okubeera nti ate otandise okubeera nti omubiri guggwamu amaanyi osiriminga yangu tulabe ki ekikutawaanya
1: presekuteire sukaali
2: abantu abalina ebizibu by'ebihooya ku mubiri manya te kyekihooya kikwankwata naye ate sitinkenga
1: kikijanjabire
2: kyangire mashallah kera ku makya ojja ofuna obujjanjabi abantu abalina ekizibu ky'ekiwanga gobeera ofekeera Onyiza, senyiga taku guwako.
1: Obwire buona,
2: senyiga kera kumacha. Na waine chitubu cha alaje.
1: Alaje.
2: Na waga manti alaje wa mirundi menji. Walu chitwita alake menja itisi, alake manaitasi. Manyatemu na mvamu ebi ntebi chafu mnyindo. Mvamu ruhoyo rubi mnyindo. Mbwengendo kugira mukamwana muitamu bimyuka asi. Nebila labi nji nyo. Abana abamera. Ntuyo mwana ya mera. Abiro mwana tasabulu nji. Mwana takola atia. Mashala kira kumacha. Oje wano omulete. Ekagadi. Asubulu kubira nti ofuna obujjanjabi. Namu abe mabale. Mbakeze mabale. Kumuzikiti. Mufuna obujjanjabi. Nakuluwa kubiri. Changwale kumuzikiti. Uje mufuna obujjanjabi. Antuba changwale sagalo nkubire simu. Ate musawo nyawe tinkengere. Kandi atendi changwale mbaide timbikengere. Musawo bojo. Nkugambi unakuluwa kubiri.
1: Hamuzikiti.
2: Ngera kubira nga mumfuna. Ntila nyo kubagamba abantu be changwale. Gwera ba munno mugambe. Gwa toja weka.
1: Ata subu omugisa guno.
2: Funa yondi omugambi na ntipanda yitugendo wa musawo Yunusu Ismail. Chakabiri ali changwale hamuzikiti. Oje na ye.
1: Funo bujanjabi.
2: Kwa sasa chance nga bwe wulide nondi mugambire. Na ya ije atungochi.
1: Obujanjabi.
2: Deni. Na mbagambi abachala baina ekizibu kya nyinenda.
1: Nyinenda.
2: Nyinenda neduma. Nyinenda manya egamba. Abandi abeera obambi. Okwegatana omwami.
1: Busasi.
2: Obusasi bwingi. Oliwo wanga wafuna ekizibu kya kandida. Nenga kandida gwe wafuna. Akuyisa bubi. Ovamu ebintu ebimyukase. Ovamu ebintu ebiringa amataga fudde. Gwe wegatana omwami. Yegwa avamu amazzi agawunya obubi. Abala nakugamba nti atega na amazzi agawunya obubi kimazirewo bwire.
1: Ayi mazina ki obwire bwingi.
2: Hati musajja wawala agumikiriza.
1: Musajja rundi akamwiruka n'okumwiruka.
2: Abantu mufuna ebizimba ku nyinenda. Nende mtu afayo gamba nti katujanjabe ebizimba ya nyinenda. Ne muli batano gamba ngenzere mwana nkogu bojo
1: muzao
2: biremere ngenzere mwana nkogu biremere ija mujonti abali sa chikiniki utugambe nti tuina ekizibu kya fibroids ebizimba tugenda kubijjanjaba bantu abalina ekizibu kya fulton tubes zaalwala enseke zaazibikira buli kaddeko n'owulira ekizibu olumizibwa nga weegatta n'omwami
1: sasa munde ento
2: obusaasi manya ate nnyina ekizibu kya overcramps wansi w'ekkundi baziyita ki
1: nyine ende munde ento akulu obusaasi ansi y'omukundi munde ento
2: iwekeera nyenkyakala ojja otunga obujjanjabi mu joint herbal search clinic abalina ekizibu ky'okubeera nti feelings zaabula naye nga feelings okubula nabagamba aleo taine abachala
1: nakuzina
2: agamba manya atenze sikyali na tapu feelings zikagenda manya amazi tingine ija mu joint herbal research clinic ofune waka yangu tugule tapu
1: omuhaka bazi kasenge iji kakimule
2: yangu kuzika ladies joy na ofune sanyo
1: ladies nani. Joy
2: ofune sanyo kubo inama kwa wansi kera kumacha ojo ofune dagalo utabulo kubira ngokulachi otera bulungi nnyo. So mbaga nti namba y'essimu yange juwandiike eri 0782
1: 0782
2: 6
1: nkaga na mukaga
2: 80
1: kinana
2: 89
1: kinana na mwenda
2: 0782 66 80 89 abasinga mutera nnyo kugamba nti njisoma nnyo enambe ntukisome mpola namba y'essimu eri 0782
1: 0782
2: 6
1: nkaga na mukaga
2: 80
1: kinana
2: munana mwenda.
1: Kinana na mwenda.
2: Butere vujia kubango yekida na ange, Yunuso Ismaili. Eya tero, oba wanidi.
1: Eya tero.
2: Eri zero musanvu zero nya.
1: Zero musanju zero ina.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: Munana zero.
1: Kinana.
2: Munana mwenda.
1: Kinana na mwenda.
2: Deni emutieni endala. Usolo kusange yunga emutieni. Olusteri yiko. Obamu liroguwe deko. Emutieni endala. Eri zero musanvu musanvu biri.
1: Zero musanju musanju ibiri.
2: Atanu mutanu.
1: Atanu na itanu.
2: Nsanvu.
1: Nsanju.
2: Zero, zero.
1: Zero, zero.
2: Buterevu, oja kubango yukida na ange, Yunus Ismaili. Nga maliriza, njaka lukuba tegeza ulinja hapa mpuliriza. Jutuwa gambie, enga dezo ndatu zijanja.
1: Ego.
2: Gwataina maanyigabu tonde kera kumachu jofu nopu janja. Yaba sajaba nafu. Bobo inendo deza kukwatanga tozi tegira. Uine chintu che wazimba, omugongo gukuruma, ogumiri lwango ofuruma. Atema nyato inebi intebi kuba kuba mugongo. Ensigo onduwa de. Ende zimbire. Uine chizibu che ensigo. Ende zimbire. Abandi, akugamba, ndi ate nyowe. Ebigerebe na bibi zimba la kubira nti ensigo zakolachi.
1: Zikangwa.
2: Aine chizibu chobu ne. Juwe kira kumacho ujofu nubu janjabi. Obune buja kuona. Norecho, nti orunaku urencha. Ngenda kusipa wanekagadi. Opposite Fellowship Church. Orunaku uruwa balaza. Ndi mabale kumuzikiti. Then orunaku uruja kubaru wa akubiri. Nakuzomezi kumi na biri. Erere wiche tandika. Tugenda kubera. Changwale.
1: Hamuzikiti.
2: Orunaku uruwa kubiri. Enamba yesimu. Zero msanfu munana biri. Nkaga mukaga, munana zero, munana mwenda. Norecho, mubadibali za walunji, kawa aboki, alia unakulabie, wa masanyalazi.
1: Ego.
2: Mbanyi wange muno, kawa aboki.
1: Ego.
2: Avera kukuredi, yuyeta jivako.
1: Charuga huwa ikaro.
2: Era onjalo kutegeza madamu, nti oyogola ba. Bwajja mu tauni yeyerunga. Bebo vato kudeyo kudama tina akulete deyo. So akawa aboche wa masanyalaze mtumide kwenyo. Wewe kupira nga kwawe kuhuli na kulavi yao. So mbade vileza balunji mbade msao Yunus Ismaili. Akumata kumira mpera. Musulia balunji mwerava.
1: Ok, umuliza waitu programu yaitu kuruga mwa Dr. Yunus Ismaili wa Joint Habo. Niho ya garukira habo. Akahiri baitu kiloki ya nyekia mwijahan kwa gade mutawuni. Enyuma ya Stand Beach Banker opposite na Kagadi Christian Fellowship Church ya Pastor Mwesi Gedewo eifuwa honekia pa kiroho kihandi kiroho Joint Habo mwija mfuno ujanjabi opomezi wanyu ugarukabu hiyaka watimba ili kibuka Benson mutarugao katuje na programu ezini.

0: na agenda na agigurukira
1: entuki
0: ai
2: eh yegire kinanka
3: kitere
0: aha
3: na duwenkiye
1: muyi kitere
0: na agisiba maguru
3: chakama kutundire
0: eh
3: wadaka woribota fuirole male
0: eh
2: aliyo bugenyi bwako gimasuweza
1: ambo tongole
0: tuwala mkazi wawe
3: karege no henule kitere
1: Owa boda,
0: eh,
1: aivire kizozi.
2: Chikatemba bero bero.
1: Ba musanga nake yanyobutwa.
3: Eh. Ba bonsuaza nyibire kizozi. Kandugge.
2: Dera bajaje bazirekere.
3: Ba kwa kuiba bitaitu taitu.
2: Kuiba bijoke. Ebijurajura bero.
1: Eh.
2: Ebijurajura bero. Ebijurajura bero.
3: Ya
2: mubukira muka mwana.
3: Emijumbi.
2: Ya mubaba.
3: Apo akabata bali romuru
2: muka mwana
1: agatabara monjura
0: nyinabo akagamba abana ba mulembe baine kusworwa abasaija ba mani
1: nka Gerardian
0: nkainywa kaguna Gerardia ababuda abasaija
1: njorote
0: mahogane basaija ngwangure baimanyayo manyole kasaija manyampali nywera mugwa
1: yabo ba
0: pubox inkomere kinyege
1: togiyayo
0: bachuo kwita
1: araya gambira kuza imulira ikiboko
0: kirobiri manyabo nokuza imura
1: Bimbe ndeve
0: ba saranku
3: behoro mpali
0: behoro mpali mutenge sasojo
1: eh
3: utaganda kugere
0: owenjoka
3: ndito
1: ba kiasi ba
3: nuko
0: mbali towe kiasi man
3: ndito wa musipi
0: eh nyaganya temole mu
1: eh
0: kukingura akakonkona rumu na huera munda nke nkuba
3: atika kusinga ya sangire kuguru kwa kasatu kuno kugufu Kamuro kagambo kusira kimazara. Dora kwa funo mukieno araba.
0: Na yora yo muhara we.
3: Ndaba ho
0: ne baleka ne badudurana.
4: Omukaza mteyire gaka vera ka mazi.
3: Amutuzire.
0: Baturagana ki?
4: Kandi byo makano bikenga.
0: Ga agali agali freshi oba geira.
4: Wewe.
0: Abaira gaka dakire kireki oba kahura kahura.
4: Kuzoka
0: ge kireki. Akavera yakaya akagurayira oba akobuhunga kahoirwe mwenzano.
4: Abaye mpaka kawirwe mwenzano.
0: Ngamutera maiso mukifuba hakugurunga.
4: Kandi
0: eh
4: nale ngiroga na ge har.
0: Eki batawir tumuchikengere. Nka orufu mu rugamba kiwakora muno nawe bari chikoro omuraru na atera mazifuani ateyo muraru akagende ya sanga fuani ne yetororo agitunura agamba obuninyo bakagwira rukusinga itu muleke mwetorole motivi
1: na muleka
0: na agapama na jiga homa na yonega mugarura pe
1: ayali muraru hati no
0: omuraru atongere kweregera fuani Abiyesesere biyege
3: nwe moka
1: Abiyesweka
2: Ura nivagamba biyesese ile nyo
3: Abukoro omutwe
1: Oya tahiro omuka Akwata habisika agirati Akwata atakiamanya na muhanda gwe kitabo Kugia gira Agwere yeyo mwana Mwana uwe muto
2: Mwana mlekele mkitabo
1: Kugia gira ngo mwana afuiri
3: Atipu kia na aroga Anangwa kondi gombe Ebintu bintu kantabiye.
1: Na iyi aya kaburangitiye musigazo.
0: Na mutandika.
3: Kalaba kalaba kaliga kangonyu ya kaliga kangonyu.
0: Kalaba kalaba.
1: Ezwa musagwa.
0: Na muhezi beta zirakunu. Zikamunuka.
3: Amazire kateka ho.
0: Pa pa pa. Chiko kujuisa ka. Nakagulirize. Nakabati akaliga kanu. Birungoki
1: ebikalimu
0: ebirimu kalega. Isabarongo sobora ko manya birungo birimu kalega.
3: Harumu sukari.
0: Aha.
3: Ekyo kim harumu amaizi harumu natanga hose.
0: Aha. Abojo ngamba mukaliga harimu birungoki. Ebikusasura abojo. Bangamba harimu sukari. Kim.
1: Aha.
0: Tanga hose.
1: Eyo.
0: Ngwate harimu ne birungo ebindi.
1: Ebibatamu.
0: Bwoko bano yenda kanule okutamu enja.
1: Otiyo.
0: Obundi no yongera mungu haroe kirungo kindi kikira kuba mbahindi.
1: Eh,
0: bakiyeta miraji.
1: Otio?
0: O miraji kirungu kirero.
1: Ndiba kimanya bakinywa.
2: Ngwati bokugaita miraji, ukagaita
1: njahi,
2: ganja jahi, ukagaita ginga, ukagaita sugar, ati nokora kalika.
1: Nikanurano.
3: Akali kokonko.
2: Hata ukakwika mutwe.
1: Buli
2: kimu kikore byaki.
0: Sukari ineyo njahi ine. Miraji, ati miraji iyo nige kuhindura ubwongo buli.
1: Niko kuboreka mukabandi.
2: Naija na mukora ki?
3: Amu igata.
1: Mawe.
2: Atoro byabaga nasinde ko buntu.
1: Cyu
2: kunwa binywa bitweregere.
1: Eh, kurara ni kurota.
2: Na nyowe.
3: Na nyoko ne mikureta isu.
1: Ndaye.

0: Mbari ni saba omurongo wange isi ngoma azana na nyakato na kuno nasi obo nasi
1: kwesereka obo
0: nasi haroho iba nanyo nyakato taka kujagiri jatuzane ole nasi indika nije tuzane tepo
1: atia
0: kuno nasi naga obo nasi ni iba nuwa kuandiko li tamanyiri
1: ego
0: na mugamba ijeja ndiyo ndiyo nyeka ndinziri atola takusimbora
1: nazire tempali Nazeta
2: Amore sero moja namba isatu
1: Akamba lele tinka wata lakino
0: Obu between you Akaija yebele irati Government yenu senturo
2: Tamamu
0: Akaija teire tamamu Omuri yangu ni ya konko neseze
2: Na adori wevale kuita
1: Wapa jane mbaizi waka jana
0: Konko na yakio mejite kuisane yaka Hati, akara kakoko na kati.
1: Vai tu kuni.
0: Hada na kendo.
1: Kikuharamu harawa.
0: Ya kendo. Mpona.
2: Akaru guamu.
1: Kando mula kibolo vai kuero vai tipu bata musanga. Aruige. Achoo.
2: Uwema kuija.
1: Kizi. Nemura mamu.
2: Atona na. No mojo government ya yagaizile teile tamamu na yobanzi.
0: Kwa kendo bote. Kwa kuera hunke yobote.
1: Government
0: itakaka kufuga yeye

0: Wabere kuliriza
1: Ntindyebwa kuruga kasomu kasojo.
0: Ntindyebwa kasojo.
1: Nyose vile muna tekanza yao wabere kutichamo.
0: Tugene maizu. Akasukari niko.
1: Niko
0: Radio. Hello.
1: Sam.
0: Wabere
1: muna kutichamo. Kazame Smiley Gome. Wote samu gambi. Muri rone mo kuatira o.
0: Eh?
1: Otasiko gundi kuongera o. Kando tajogo kake ishia. Iyo ni mo kuwa. Ato reke tuje tu baranguru muziki uturo.
0: Eh?
1: Zire.
0: Yes.
1: Yaro kukario kuzesweka.
0: Eh?
1: Yaro kuzo kuzesweka.
0: Kare! Kare! Kwenda yo batanu, radio!
1: Kamu gari rai.
0: Wanji.
1: Kukwala kuja kwele zihanga. Kukwala kuja kwele mazito.
0: Iwe Matayo.
1: Yes, mkama wa
0: ebiro ebiri 10 na mushanju abaziga babine yo mukoro go kusima rugashari parish church of Uganda osindike sete zawe.
1: Icho musaye gutankwa teso kunyanya.
0: Eh?
1: Urunyanya gwankwa teso musaye.
0: Aha, ochita simu yanje tinyine hibanje.
1: Zero era shambo munana zingahe?
0: Munana ziri 5.
1: Okay, rimo ina dawa gatao.
0: Sawa. Abaziga babalenda kusima, balenda kusima tuenda kombe kikanisa.
1: Bonke yo mugole.
0: Eh?
1: Bonke yo mugole.
0: Katonde siti. Yakuwako kula. Yakuwako kula. Ndamukiza inywe na betika cha baziga aba muriyo. Murije. Mtu eteranizo by the na nyomba muziga aba biro byo kwezi 10 na musanju. Tujya kuba turi rugashara aho hakanisa. Nituteka yo muganda na itwe ntugamba nti ya a. Itafari ndiryo. Edirisa ndiryo. Kani mpaka tuchikozele. Diniko. Nabandi bengande zindi zikwa ukana mutukonyere na itwe tuli bakonyera. Kwegambe kintu nkwenda chitambule mari